Sisi ya uu. Yasa wa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa makosa.